wasinang tugi khapar wasinang da piki chibla woto ta main pati wa hinsinang ta mangshok ta counseling psychologist tang kyan sang da bi tungoti wa langthop ki khongti wa tang kyan ni tam ki thop ki ta counseling psychologist ta khani chol de tang chuk kyan ni nye ki tang sirut tandi to sola chok pati wa na sok wa ja to koi rangi sem ke dungal khel sing tam ya ki rup dal ja ki rup chok pati wa pangi wa da gi chi sok nang la da gi gel khap nang la titap ki rangi yiche ki thopu mi chipla gal ne ngala to koi khel sung nga to koi tam ya lo pi ngala counseling psychologist suwe tiki la na program lang thop ki to koi mi chu ke ne chol gi sine rangi ha ko phala chula ha ko mila main party wa tang kya ne tongu kya ne khongti wi la ne tam ya kya ne program sang lang thop ki